0: abala koko lori eto lagbo faji la pe ni abala owe lesion roro lesion we oni bi oro ba sonu we la o fi wa
1: baba yin da mola baba da mi dola
0: owe ta o ma fi lo ti role to ni ni wi pe mode moge ipe npeju la nla fila mode moge ipe npeju la nla fila e fe kin tun me fun yin abi assignment ni yen fun yin ni role to ni lori eto lagbo faji enu e lo wa itumo re ipe npeju la nla fila oye je nsare gbe irin ajo faji fe re fe lagbo le awon osere ati olorin ati awon olorin wa ta ba ranti pe lose to koja la mu royin kan wa se ti gboyin wi pe oni ile ife oba adeye yogun o si fi oko bogini ta baba jesa lore won si tun fun ni won si tun fi oye da lola pelu sugbon royin kan ti fo fere sita lojo aba meta saturday afihan ni ofi fe ti ko iroyin ti osere ori itage James Olanrewaju tawon eniyan mo si baba jesa won ti ko iroyin ohun to fi sori itakun bani dore Facebook re nipa wipe awon fun ni oye ninu foroweiro ti agbenuso ni Moses Olafare se pelu Saturday Beat lojo Saturday lo ti salaye pe looto ni oba dede adeyeye ogunwusi fun baba jesa ni oko bogini sugbon won ko fun ni oye kankan won fi oye kankan ta lo re eyi waye leyin ti baba jesa fi atejise sori itakun bani dore Facebook re wi pe leyin ti oun bi omo tuntun jojo le omo okunrin oni ile ife fun ohun ni oko bogini atorisirisi ebun ola miran be si ni won tun fun ohun ni oye baba wada konge oduwa ti ile ife ati ile oduwa sugbon won ti fagile royin na lasiko yi won ni ko si nkan to jo won ko fun ni oye kankan e se yen lala koko ni abala awon osere ori itage wa bakan na ni Richard Mofe Damijo ti gbogbo awon ololufe mo si RMD loni ni okunrin yin sayeye pe o pe 65 years loke epe o si nfi emi imore han lori atejise to fi si ori itagun bani dore Instagram page re oni ba se ndagba si tojo ngori ojo ti oye ngori oye si ori ofe nla ati anu ni oni kunyan to wa ninu ifokanbale ati iderun anu to tu eleyi o si oni riri ohun loke epe ti ko ohun pe ko si nkan kan ti a fi fun ni oni ka ma se ileri fun enikeni ka ma promise anybody nitori eni la ri ko seni to mo la orisirisi picture to da ni mo fe da mi jo da sori itakun bani dore Instagram page re lati fi sami ayeye 65 years to pe loke epe an fi asiko yi ki ni happy birthday long life and prosperity ki ma fele ina ki gbogbo eyin te je olojo ibi ninu osu keje odun ta wa yi eyin te ti se koja eku ayeye orikadun eyin titi yin bo lona olorun je ke se konge re ojo a ma rodun lase edumare Fanfan ẹyin tẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò lágbo fàájì nírọ̀lẹ́ tòní. Abala àwọn ọmọ olúmọ̀ká wa àtàwọn òṣèré orí ìtàgé pẹ̀lú àwọn olórin wa ni mo ṣì ń mú wá sí ti ìgbọ́yìn. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ lágbolé àwọn òṣèré orí ìtàgé àtàwọn olórin olúmọ̀ká wa? Gbajúgbajà òṣèré orí ìtàgé Jayeku tí òun náà ti ń sọ̀rọ̀ lásìkò tá a wà yìí. Kí ni màmá Jayeku ti ń bá wa sọ? Fanfan ẹyin tẹ ọmọ Jayeku tí ẹ jẹ́ ń ṣàpèjúwe rẹ̀ fún yín. Màmá tó síngbọlẹ̀ tó sanra tó níwájú tó nẹ́yìn dáadáa tó dẹ̀ pupa yẹn. Òun ni Jayeku tí. Jayeku tí náà ti ń ké tantan wípé kò sí ìṣọ̀kan kò sí ẹ̀mí ìṣọ̀kan mọ́ lágbolé àwọn òṣèré orí ìtàgé. Pàápàá jùlọ lásìkò tí nǹkan bá le kòkòkòkòkò. Jayeku tí nígbà tó ń ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú Oyin Mọ́mọ́ podcast. lo ti so di mo pe opolopo awon osere ori itage atawon ti won gbe cinema jade lo je ipo orisirisi idojuko ni won ma nkoju papa julo lasiko ti won ba fe sise nla to ma require owo repete bi awon cinema ti won ma gbe lo si cinema house ka kiri yen gbogbo alamo pe ko nse owo kekere lo ma fi ya awon cinema yi oni opo igba lo je ipo ni kaluku ko ma pamora ni nigba ti o ba ni owo to ma fi se aduru ise bayi oni iwo se ti e kemi se temi lagbole awon osere yi o ti ba o ko mo ko je ki irepo ati isokan wa laarin awon osere ori itage mo oni ohun soro pelu riri nitori ohun na ti gbianju ewo lati se cinema to je pe cinema lohun ma gbe lo lati se ere ori itage to je pe cinema lo ti ma show e sugbon owo to ohun ma na si o ti poju sugbon gba to si je wipe ko ni kaluku se ti e lototo ni won se ohun rora si medo ni lori oro na
2: eni to fi po saju lo lojo ga ni da poju lo ko ba so pe oju mi lo ti mo sa pe mo
0: oni ko nse ohun nikan lohun ri koju uru isoro bayi oni ni opolopo awon eniyan lo nkoju uru isoro bayi na latara isi ibasepo to domoran laarin awon mo eja tu lo gba ipolowo oja keji mo nbo
3: Good internet changes everything. The way you work, the way you relax, even the way you stay close to those who matter to you. That's what the Airtel 5G Smart Connect brings into your space. With the Airtel 5G Smart Connect, you can enjoy unlimited data, super fast speed, and even connect to multiple devices. All for just 25,000 Naira plus 15,000 Naira one-time installation fee. Visit the nearest Airtel shop or call 0911-000-0080 to switch to unlimited.
4: Airtel.
5: Zazzabin malaria ba ga jiki kawai bane yana sace maka kwazonka neman halak farin cikin ka kutaran kana neman cikin burin ka kwatsam sai ka ji ka kwance babu karfin motsawa haka zazzabin malaria yake amma Asgromal fa Asgromal baya sassauci Asgromal baya ja da baya Asgromal yana shiga kai tsaye yana yaki yana farauta yana kawar da cutar domin Asgromal ya san kana da wuraren zuwa kamar wajen neman kudi da al'amuran rayuwa idan zazzabin malaria ya kwankwasa kofa Asgromal ne ke amsa Amsar kuma ita ce babu wuri Asgromal babu gurbin zazzabin malaria yana tasiri ga manya da yara Asgromal an sarrafa shi ne daga kamfanin Asgro Pharmaceutical Limited idan zazzabin ya ci gaba bayan kwanaki uku a tuntubi

0: gbogbo atẹjise yin ara ile ni mo nri latori WhatsApp ṣugbọn je mu gbogbo royin olokan jo kan ti mo mu afun yin lagbo le awon osere je nka se ti gbo yin tan leyin na ni ma ka awon atẹjise yin latori WhatsApp
1: ibo to baby je ka jo to pamọ to ibo to baby je ka jo to
0: won ni ape ko to jeun ko ni je baje
1: pamọ
0: gbaju gbaja osere ori itakeye Ricardo Agbo
1: je ka jo to
0: bobo omo ibo to amo to je wipe o le so yoruba ju yoruba lo ninu awon ton sere ori itage Ricardo Agbo ohun na lo tin so di mo ipo didi odun meji din ni ogun lohun fi duro gba ko ninu igbeyawo ohun kolon to fi ibeji ta ohun lo re
1: obo ri ru wa ido yo ba mi do
0: Ricardo Agbo so di mimo wipe leyin to hun se igbeyawo tan odun kini odun keji odun keta o didi 18 years bako lohun ati yawo ohun fi duro ninu fe isokan ati alafia ko to wa di pe olohun se wa fi ibeji ta awon lore ninu igbeyawo ohun nigba to se ori itage ohun se forowero pelu African List kan African A List lo ti so di mo ipe ifarada ati suru lohun ni lasiko yi ohun si tun se otito ni gbogbo asiko yi na o ni lo to ko nse eya ede ohun lohun fe sugbon sibe ni to hun fe o fun ni fokan bala ati idunnu ni gbogbo asiko ta won jo nbe olohun yi leyin 18 years gba ko si ni olohun oba mi oke gba adura awon to si fi ibeji ta awon lore awon ibeji ohun si ti pe omo 14 years bayi e wa ri pe ko si nkan to ba mi adeda aseda o le se
1: ji mi emi loye o ko se ni mo
0: ki ma fasiko yi toro fun gbogbo awon ti won woju olohun fun omo bi ko olohun ba mi sore idunu ore ajemonu fun gbogbo won lapapo ta ba ti fi adura kun gbogbo gbiyanju wo ti di dandan ko olohun gbadura wa gege bi nkan ti mo so lati bere wi pe akoko ni kaluku ko ni koja re ṣugbọn lasiko ta ba n duro e ma je ka sare asapajude ẹ má jẹ ká mú nǹkan tí ó yẹ ká mú mọ́ra wọn nítorí pé à ń béèrè nǹkan lọ́wọ́ ọlọ́run kò ń ṣe nítorí nǹkan torí tásìkò bá tó tọ́lọ́run fẹ́ dá wa lóhùn wo gbàdúrà wa ni. lákòótán Ricardo Agbo sọ wípé àdúrà àti òtítọ́ tóun ṣe nùgbéyàwó òun ló jẹ́ kí ọlọ́run padà gbàdúrà wọn tó fi ìbejì ta àwọn lọ́rùn.

o ni ka ma gbe ka ma fe ra wa sile lai se pe a je spec ara wa igogan ko ni wahala to wa nbe o sugbon ni gba ti ijaba de to rin dowe to di pe you are not even my spec iyen gangan gan ni ibanuje to wa ni be

Oni ki okunrin wo susun ko wo yawo e ko ni we are not even spec at all. Tabi ki yawo wo susun ko ni ti o ba nse ife to foju ni you are not my spec. Oni gbogbo awon oro buruku ya ma ko rewe si ati banuje baru ololufe ta ba soru e si. Oro re se looto ni nkan ti jade o se beru so yi. Ti so awon oro ko gba kun gbe si eni ti a pe ni ololufe wa. Bi o ba je bo se je ni iru eko lo ye ki nfe. Obi lo standard mi. Ti o ba nse wipe ife foju ni o ki nse spec mi. Awon gbolohun yi iru ewuwo lo nko ba awon igbeyawo wa. Ati pe so ye ka te ma so awon oso na oro bayi si awon oko wa tabi awon iyawo wa nile. Ibere mele keta lori eto lagbo faji ni role toni ni wipe ati e wa fe spec wa bi a spec temi neni to ga to lowo to se gba to sa se ka fe spec wa yen gogan lo wa je ki alaafia ati idunu ati ibare ni gbe pepepe lo ma mu wonu igbeyawo ni. Awon bere ti mo fe ma bere lowo eyan ara le ni role toni lori eto lagbo faji.

0: ọpọ gba la ma ri ọmọ olowo lọkunrin to je wipe eni ti o ni nkankan lobirin lo ma ni ohun ohun lati fe
1: for your maximum enjoyment
0: ọpọ gba lo de je wipe obirin lo ma lowo amọ to ma wo susun to ma ni eni ti o lowo lọwọ lohun fe fe gege bi ọkọ to ba di pe boya ni gbolohun aso laarin ara wa so ye ki gbolohun pe you are not even my spec so ye ko ma jade latenu wa

látorí WhatsApp wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ajia baliki zero wa miri eku eto olohun ni je ki e si so ateyin pelu awon akegbe yin amin latowo imam apalando alumubarak asufi e se muri message yin eni oro ta gbe wa yo gbenu tan o ye ba wa da si ka to kuro lori eto bẹni ati se gbeyawo oja ati fi oko oja bi o nse ba o la se fe bara wa gbe ninu ile gege bi loko laya se rara ni ani ma ri le fi ara wa ni se lara ni ani ma ri asise ara wa ni sugbon ba o la se mama manage ara wa ni koko ninu gbeyawo mo fe spec mi mi o fe spec mi yin o guarantee wi pe mo ma ni ifokanbalẹ nile oko bi o ba nse wi pe ise ta ba se ta ba jo papo wi pe marriage yo gbodo work mo po na awo obirin lo de je pe to ba si di pe nu tin bi wa bai ku si oro ta le so se ni to je ade ori wa awon oro ko gba kun gbe oro la ma so si won owo to ti ya latojo to ti pepepepe te ti gba ilopo ilopo lori re le tu ma ma bere lasiko yi gbogbo awon oro yi ko ye ko ma tenu wa jade gege bi obirin opolopo okunrin na lo de je pe ti ibinu ba ti robo loju bi aya we se nta agbado legbe titi lo ma ma so abuyawo titi a tu bu awon molebi yawo re pelu ka ma so awon oso na ro sira wa yi ko to ninu igbeyawo ma ma ranti owe iya mi kan to so wipe eni ta bu ni abenu bi enu egbodo ododun ti egbodo ba tin jade ru fe ni be inu banuje lo won ma wa tori a ma ranti ebu ti won bu yen oro dele oni oni obi oro ni ako ehun ehun eyin si ni oro to ba ti jabo ko se ko mo awon oro mi wa to je pe ta ba ti so sira wa ati gbe kuro lokan ara wa o ma nlagbara fun die yi ma ro wa lori eto lagbo faji ni role ti toni wipe ka tinu ba tin bi wa ka ma pa oro mora ka ma ma soro asotan awon oro ta ma so sira to je pe leyin ti ija ta ba ja to ba pari tan ta ba ran ti awon oro yin o ma ma fa banuje fun wa ko ba da ka ma parufe awon oro be mora

0: Now you're turn to enjoy the ballad of Wazobia FM, Kano.
1: Wale, Kabo, Kano Municipal, Kalaye, Kiru, Kumboso, Kunchi, Kura, Madobi, Minjibri, Nasarawa, Nano, Rimingado, Rogo, Shanunu, Takai, Talaoni, Tofa, Tasayawa, Tudunwada, Ungogo, Walawa, ati Wudi.
2: Ogun atumasi n se idabobo to peye to si daju bi o ti le je wi pe a ko le sa ile awon alebu ati kuje kuje die bi igberuru ebi ara susu o le ma jeyo lekookan sugbon fun igba ti akoko die ni
1: ki a jo dabobo ilera awon ewe wa ki a si jo ko ipinle Kano ti o ni alaafia to peye
2: eran ti wi pe ofe ni ogun yi bade lai gba kobo lowo enikeni ikede yi waye lati ile ise eto ilera ti ijoba apapo ijoba ipinle Kano Saiseva Han Solima ati awon onigbogbo miran lati kun eto Samatu project to lo lowo lowo.